sonna yen ho soma bana so mandala ho onon zuo ho som zuo ngabo ba ba yo le zuo ameka baso wadala ho na.